onokusia na tutu ido na business gi onwe ihe aga ebibi tutu amara ha gi onwe ihe aga ebibi tutu gi buru onye bara nwere mbara oba onwe ihe aga ebibi tutu gi buru onye amara ha ya onwe ihe aga ebibi tutu gi nweta ihe nketa gi onwe ihe aga ebibi gente chideke sia na obu oto ulo nna gi ji gi otutu ndi mmadu amage na onwe ihe na eme ha ka ghari na eto eto otu n'ime ihe na-eme ka ndị mmadụ ghara ịna-eto eto bụ ọta ụlọ onye ahụ si n'ime ya ọta ọbụla nwere olu ka m nwee ka ị mara ọta ọbụla na-ekwu okwu ọta ụlọ papa Gideon na-ekwu okwu megide ya ụfọdụ na-eche na ọta ụjọ si ihe arụrụ arụ no ọta wee spiritual voice ọta na-ekwu okwu ọta na-echeta sacrifice emere n'elu ya ọta na-echeta agbụgba ndụ emere n'elu ya na-eme ka ọgbụgba ndụ ahụ dosi ike ọta nwere ike ime ka akaraka mmadụ kwụrụ ọ ya bibi akaraka onye dị otu ahụ ọwụ ọta ụlọ nna Gideon wụ ihe kwuru si Gideon ị gaghị agba Gideon ị gaghị abụ eze ahụ a sị na ị ga-abụ ị gaghị Mr. President ọta ahụ na-ekwu against him ka m gwa gị okwu ọwụ ọta sị na ọ ga-remain small ọwụ ọta sị na ọ gaghị abụ onye nnapụta mgbe ọ bụla olu Chineke na-ekwu okwu ọta na-ekwu okwu at the same time ị ga-emechiriri ọnụ ọta n'ihi na ọ bụrụ imechi ọnụ ọta ahụ ọ rie ebe iji azụ aga ọwụ ya ka m bịara ịgwa gị okwu n'abalị a echi na nwanne echi bụ fero ka a ga-enwe Chineke sị na mmechi ọnụ ọta na-ekwuru gị okwu o nwere ọta si na ị gaghị abụ ihe Chineke si na ị ga-abụ eluigwesị mmechi ọnụ ọta ahụ ka inwe akụnụba eluigwesị na mmechi ọnụ ọta ahụ ka inwe ọganiru ọ na ọta ka a na ọ na-eke mmadụ ekechi onye ahụ atụpụ ọ na ọta ka a na na mee mmadụ aka nkọchasị ọ bụ na ọta ka a na na mee mmadụ omerimere chekwaghị onye ụta tara ọ na ọta ka a na na mee mmadụ onye iberibe ọ ọta ka a na na mee mmadụ akpata atụfuo ọ na ọta ka a na na mee mmadụ ego gbara

na agba mbọ. Ọ gasịrị mee MBA ya na UK lọta, bido na arụ na bank, o ruo 3 months achọ ya. Ya bido rụọ na microfinance bank, o ruo 3 months achọ ya. Ihe a mere mee 6 places. Ya na ka m na-agbasokwu Chineke gbakọta m sị pasara biko na m nyere ya aka. Ọ gịnị na-eme ihe a? M si ya nna ekwu biko nye m 2 days ka m kpee ekpere. M kpechekpere Chineke sị m gwa na ihe ji ya wụ abụmọnụ na ebonyi ya. Na mgbe ọ dị as a teenager na ọ na-ezu ego nna ya, ọ dị very rough na nna ekwu biri ekwu na ọ bụ eziokwu ya na nna ya dị na mma ugbu a, but nna ya ewepụtabeghị ohere wee kpere ekpere. M gwa ya sị ya, "This is what is going on." Ya sị m ihe a kwuru wee eziokwu. M nwere fon ya kpọọ daadi ya sị m onye na-ekwuru ya sị mba aweji m fon nwa gịnị ka ya sị na ama na fon nwa ya bata amaghị olu ọ mma onwe m introduce ya sị ya etie m sị le m ihe dị otu a mere n'afọ ole tụtụ ụtọ ya sị nwa ọgwụ eziokwu sị Chineke sị ngwa gị na ihe ji dị ọkpara gị ya sị ewoo maka owe child of God ọ maghị m na-ekwu ka obute gị n'ọfis m anyị ga-eche gị ya bịa mụ na ya abụọ bada anasị basị nwa ahụ as I'm talking to you now tiri akwụkwọ na UK. Ha na-akpọ ya those people are calling ya ihe anyị nọ na-agbụ Chineke ka ebe ọ ga-aga nwanne nwaanyị nọ na Ireland Dublin emepere Chineke mepere ụzọ ebe ahụ onye ka a na-akpọ ya ndị Naijiria 2 companies na-akpọ ya anyị na-achọ Chineke kere ebe ọ ga-anọ o nwere ihe na-elipado ndị mmadụ o nwee ndị ekere eke o nwee ndị abụrụ ọnụ mmadụ gara ị na-eko n'ibu aka ọjọọ nke ndị ọzọ aka ọjọọ nke o nwee ihe a na-akpọ wicked and unreasonable men. Pọl sị biko tinyenụ m n'ekpere a sị anna ya ele ihe a ga-ekpere gị n'ekpere ya sị kpere m ekpere na mmadụ ọjọọ anọchiele m ụzọ. Ọ nwere ịgụ akwụkwọ ọsọ ahụ ị ga-ahụ ọ sị na Chineke mepere ya ọtụtụ ụzọ a ga-esi aga ozi ọma great and effective doors emeperela m ya mana ndị okoko agba anọchiri m ụzọ. Ihe ọzọ na-eme ka ndị mmadụ ghara ịna-ewulite isi elu ha bụ mmadụ ọjọọ. Ọ nwe onye na-ege m ntị n'abalị a bisines ga-adaghị aga aga n'ihi na mmadụ ọjọọ gara kuchie gị n'agbara kuchie gị na ọta kuchie gị ebe ị na-enweta ego hapụkwa nke ọta hapụkwa nke demons. Mmadụ na-aga like this gakwuru mmadụ ibe ya gaa na ọfịs ebe mmadụ ibe ya na-arụ ọrụ gaa na faktrị kọmpanị ebe mmadụ ibe ya na-enweta sọplai ga-atụ asị agest onye ahụ n'ihi na ọ mụ edo ta onye ndị nọ nga abara bụ sị enyekwutikwala dis man enyekwala enitin I'm telling you, hapụkwa nke ọgwụ na masị niile dị iche iche ihe ahụ ihe ndị a na-enweta ihe mmadụ ibe ha mere ha amam onye na-ege mtị n'abalị a site na amara Chineke na ofero ka a ga-enwechi mmadụ ọjọọ ahụ a na-ebibi ha mgbe ha nọchiri Pọl ụzọ ele ihe Pọl kwuru Pọl si biko tienụ m n'ekpere pray for me that I will be delivered from the wicked and unreasonable men. Pọl rịọrọ arịrịọ ahụ eti ya n'ekpere so ọ wụ ekpere ka a na-eji ebibi ndị dị otu ahụ ọzọ bụ ndị iro nke ezinụlọ ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe nsogbu ọ bụ na ha chọrọ inwe nsogbu kama ndị iro nke ezinobi ụlọ Jesus Christ na-akụzi nkụzi asị na the greatest enemy mmadụ nwere ahụ ndị n'obi ụlọ ọtụtụ ndị mmadụ a na-ekole n'ihi ndị ha na ha si n'otu afọ ndị nwụfọrọ otu ọbara ha bụ ndị gbachiri ha site na amara Chineke ama m onye ọ gbachiri bisines gị ama m onye gbachiri ọganiru gị mana site na amara Chineke onye nwe anyị ga-eme ka ị nwere onwe gị. Ụfọdụ ihe na-eme ha ji ha na-ewulite isi elu enweghị ihe ọzọ na-abụghị ọgbụgba ndụ ha banyere n'ime ya ọtụtụ ndị mmadụ abanye na ọgbụgba ndụ ha na-amaghị ihe ọ pasa hapụ wa gwama jos gwam ya ka mgbe mere andy na mgbe mere fim ya si na achọrọ ịdị ịbụ ụba dịka gị achọrọ m ịbụ ụba dịka gị ya si ngwa dushi ya adụ ishi si ngwa na a ga-eme nweta ọbara gị onwe ihe nọ n'ime ya mgbe ọ bara dip ya si kọwasịrọ m ife ndị a kọwasịrọ ọtụtụ n'ime anyị if you remember living in bondage otu a ka ọ na-adị ụfọdụ n'ime anyị abara na ọgbụgba ndụ ndị kegidere ha ụfọdụ n'ime anyị ọgbụgba ndụ ndị anyị mere inherit from our parents ha na ọtụtụ deity gbara ndụ so deities ndị ahụ na-abịa agba ha ụgwọ so ọgbụgba ndụ soro ihe na-elipado ndị mmadụ lipado bisines ha lipado akaraka ha lipado star ha gara isi anyị kentị site na amara Chineke echi na nwanne echi echi bụ Saturday ofere a ga-ebido 7 a.m. gbasa 9 2 hours just nye 2 hours of your life ama m ebe isi abịa mana ebe ọbụla ọ na-adịla ihe ọbụla ọkụkọ bụ mmiri achọ dị ya mkpa ị na n'ihe mere awa a na-agba ọsọ ihe na nkịtị onye chi anwụrụ n'aka adị ele wọch ọwụrụ na ọ dịrị gị mkpa ebe ọbụla ị na-esila na-anụ olu m bịama prista banakọ echi site na amara Chineke ịkpamkpa ga-akpa ihe dị egwu ga-eme ntesia gị mmanụ ị ga-enweta ike Chineke wee gwa Moses okwu sị ha nye ha ike ha ga-eji nweta akụnụba ọ bụrụ na onye amụma enyeghị gị ike ị ga-enweta akụnụba ọ bụ ihe m chọrọ imere gị Saturday bụ echi 7 a.m. ya bido 9 a.m. gbasara ya then na Sunday anyị nwere ofere atọ nke ọla